Azizan, Azizan. Ito tana na yan, ito tana na yan. Awan ang fandiyan, awan ang fadurin, awan ang fbitan, awan ang faturin. Yeah.